na ho adrin sasa me babra be safata wawurade papa ya kura me wate la breka baba be papa sama ho adrin sasa me ni wawurade be din koma wawurade ya kura me ma ho adrin sasa me be ma koma ni ma babra be tenia ej yahua yahua ya me nyao me wate la breka taya ye Cristo sube mo, sama wadinsa. Ah, wadinsa sa me yadi ya papa, papa. Onyame unko kuno boafo, ya sumi mo, sumi mo. Already ya sumi mo ate. Yeah, yeah, yeah, yeah.

Wakana pamuo. Senia na semtia. Oh, when you try, I do what so. Wabaya wusa. Abano, wakana pamuo. Senia na semtio. When you try, I do what so. Wabaya wusa. Sika samno. Wakana bamu o, yeah. Sanya na samtia. Woni atanya o, adu wuso. Wabaya wusa, yeah.

Awurade nuo wanya wode awode fo oh Jesus mini ati Moses e nwuma e din kan no fe na e ka Jacob nko na obari mabi ne no babetin tamwe di godru adetie tranisi ocha na yere na dapade nyina ho ochan awuladie ni one pipe bo ani akom chene ni nyame asem ifirisa wo hunu se edia na daneswa enye dini ya na yedim pa eye nsisie ni na dadi ti woni awulade kwatentam na tranisi ochan ni mono awuladie nyankopon se sanide yan okofuo ododuo Israel Nyame ba ene da ewutie me sa won so beto na won twen awurade won pai bom na samne akom jinimu a won so so awurade ba sa sa wudin na won den ko.

kuni mdiye moja disi tonkuni nkuni mdiyo nkuni mdiye nkuni mwabre nina seye hoa tiasi ay oma susuma wode ama wana wata inuo wadi kuni mdiye abre nina. Yeah!

Oh Jesus, Yesu watam sa uning kambodo sa yajudia o ma koma ne yada watam sa uning kansio yajudia su kam pa o ma bin ne meda tina na dami ton sa fros papa na yandi wa watam awuradi yame kosi sa menyini

Ya se se ya sori ni pa. Wanu abama abuo abuo abuo asori no. Asere ni wanya. Eje ti no ni papa onyakopon de for mati anyi no. Woti ma ho ma ba ni kase. Se ya sori no abama abuo asori. Anyo ara ho. Anyo ani wu. E to ba sa ho. Ama ba ni ti abuo ba se won. Jesus. Jesus, we have number one. Through, fast, we'll be the one.

Me nim na me na wo do wa to so. Me nim na me na wo do wa to so. Wi asik na kasa wa ye bi e go to so. Wo yo to fo ma wa ni a. Mo bi chere ni mo nyam. Ana mi be bra be wi asim ko. Be fro bi o si ani ayo. Enso. Le ka bu ni ka si ni ka.

Area, Yamia kwa malonzi niye. Go gota na area reho semo. Enkwanje sem so na eye neje semo. Yo, get semeni yamani hunu. Debi debi debi debi na menibe hunu. Mese, watu nyameba na fodepono. Kodi kodi kodi kodi.